Inana ide mona bikini, America bom bom pou bikini, ya puriense ni ni ya pu, abula babam e bikini, abula